0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Si abuni le arihuati lidan katele wadugbe. Itara luba wasubudiruni lidan geti wala inaruni. Ani kayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge bwingi. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawago logu somkate. Wari timati bwingi sikuta wanigi lugundu subudila sunkate ilu. Ahun madarirun wanigi duru wawago niduhe ino gayara bai wajabi ligibuge bwingi lau vemenigi luago. Logu lichukubai la sunle wamuri habai luma wong lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi. Ani adika wamale le awwe lagundara. Luguma dimbu ingiyo, luwafinye nulogo Yesu Kristu le liru. Luginye, insi yego wama wamagwa kaisi meha, larinya kuni Yesus uon. Hagufuli ribali lao luguma dimbu ingiyo, agana watinya lida mbu ingiyo, agana waligia mbu ingiyo hada. Subuti wa muti logo, agana wala wadan logo sifri sandu le rula aliboe uon.
2: Primera Juan, capítulo 4.
1: Niduhe inu, Hinsia tinganu, mafinya era huma haun sunha arinya kubanya logo, bwingi ula adimur hebei hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihini ahi sifri sandu lubei adambei o mama laligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati hasubudiruni le gama balin sifri sandu. Sunle arinya kuti logo, kaila grigia le tima tima tilebi kristu ubo wagu. Anihi, sifiri sandu lida. Ahi tilearinya kuti luago iye ni la. Logu miyabu ila kristu ubo wagun kaisi grigia. Uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni kristu lige sifiri le lida ambu grigia ligi. Agamba atin luago liabu ibala sifiri ligi. Ani anihi hali ubo wagu. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifiri sandu le hida bai, sigur lao lani mafia sifiri le hada bai lani gu ubo. Ubo waguna agi, lani na ubo kata ile arufu da habai. Lige lebu bai, agambu ni haa aginye lani gu banyo ubo. Ahi wagia, lani gu bungi wagia, le subuti habu bai lu bungi yo, agamba lumuti wa. Le mama bai lani gu bungi yo, mahati lagambu ni, itaralinya lubaiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gya buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi u. Ani subudi tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi ya gili buingi ulu. Lugundu isi ya ni buingi u. Arufu da lumuti buingi u, visi nye lun lau launa hani lira ule abara guti ubo wagun kabagari wa mama galidagi. Ani haa isi ya nibai. Mama luagu wagia la hinsi habuba ilubu ingyo. Luagu ligia la hinsi habuba ingon. Aba launa hani lira ule abara guti lu longwe. Lun lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu hinsi ya tinyanu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilubu ingyo itara. Lun tiginye hinsi ego wama wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingi la usun lira. Ahwa hinsi ego wama wu anihi buingi wada. Ani itara linya warufu dini visi habu sun sui na gubai lun buingi. Ani haa lebu bekayara la wachouru ni logo lidanya diwa la aba luma buingi. Ani lidanya la ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu wong. Wagia kwana rigu ariha wama lilire buingi. Arinya kawamui luago lula la salbaru nuwa launa hi buingi ubo wagun. Furume kwa rigu le afinye rubai luago lira la buingi Yesusu. La bagari dunya lida buingi. Ani la bagari dunya ginye buingi lida. Itara linya wayabu asubu dire luma afinye ra logo insi nye wama lu buingi. Isi ya ni buingi. Ani le abagari dunya lida isi ya ni labagari dunya lida buingi. Ani labagari dunya ginye buingi lida. Itara linya wayabu ilu insi ya la buingi uon le gumuti. Aba me manufu de dun wama.